ngari gibe sajala serki chowa ge chung serki chowa ge me serje chidong bob chung serje chidong bob me serje songya gyur chung serje songya gyur me chepsi lobjong phep chung chepsi lobjong phep me digi chowa ge chung digi chowa ge me gibe nima syar chung sen namso kongdu nyinri shubdi na ngari gibe sajje sibe mangse di sizi do duji Xiamliya ngana su nyambu, cho jen zong, mang chui yu zhe cho fei chablin chibi, ngari jibi sa jia xibi gu xie di zhe na du.

nyenyo senkein tupulengi, xiangni zangkong di nunga, pejong je sanji cha xuxie xie jenye, sanji je kashong la, nawi ngachang le, dure je pongje leng xipa dere, sanji je yongkong le, zhuanglong chi nyi rin xie cha le kong peke chenlong dere, rene xie ya song jong tong, junzin la xinua jia gu ba tong, mere tundi la xinua jia gu ba, chunghua mere jintun cho ba, zindua xie gu ba ji go je, xie cha su ji xi qinping ki na xie ka qin, la da dun chu, deng se xia qi, xie da ngabi, ci ju jin nye, ya xie ting zi xiang zui kong ge ni mo la, pe jung la sa tong chi, to ting ngalu xiang duan kong ki, ngalu rene xie ya ju, dure sa bi, pong je leng xie bi, yue deng zu yi xie gu, za ji bie di, nriwe wu chi tong, qi li ke ba, to di ke jing, mong su nang, den xie xie ne, xiang duan kong nong, nya sa xie bi, dure rang xiong ki, ren rang ming jing, ngalu la, rene xie ya, ren duan xie ba ju, pe je xie cu che pong je tong, jia bei me ri ba je tun zhe, pe ne me jia je ka zha de me rong wi, cha xie xie yin bi, lu ju je tuan nian, deng se chun ba xie yue, pe jung to di ngalu, xiang duan kong ne, la sa tong chi, to di rong, nga ba chung chu la ne xing, lu ngu jia yi gong de, ne di la, to di ngalu, zu zha cha bei, zhu me yi me yong, de da to ba xie re la, to di ngalu, zu zha yi, ne nian xie de, da di jia chuan la, meng wen yang zhi yi ma, dun dong yi jia la xin ba dong, chuan to su nga ding jie, Do zai zong mei, nawe bai zhe po zhong lao zhe, do di ngalu, xiang deng kong de la, ya ba xie yin ba dong. Nying dong nye song lu, ngui se, xie xiu se, gong mo xie ba xie re. Bai zhong do di ngalu xiang deng kong nung xiang bi, bai san ne zhe. Nga zhang re li, ye tong ni, nzhi xie jia di, kong zin bi lo ju zhe jia zhong, yi ting de xie yue jian. Du ga ka ki, nga zhang zhe yong kong tong, zo da, ba zhe. Ko jiu su, lo ju zhe jie yi la ten ne. Zhong yang si yong ki, bai la, do dang nui ding xie nying wei lo ju tong, bai ne, na nga mo ni zong. 每家就看着他们比，确实行吧，连帮工来些月。

0: ngu zhong a wi ngu tsik lor. Sakni ka ki saun le rig tar jih tong wi xia shu tang sab pe ne. Zhong ku to pur rang ni ji lak ta tambur nzan jir ram tak xie zhin yo. Gong lu gip shi kog sim la pe pi tan ke ji zhu sun su rig shi kwe shan liang zin ji na. Sa sir di tog ta zhu tang ji wi xik lia nang ni lu ngu zhig shi lak zam xin yo. Ni char kong htak ta shan xi xian yang chang wu zong ga. Gabndib zhu sun su tsorti dini ji tsorti xiang kar pe mne. Chang yu zhigda na ni rig ji zhu ji ci la zik xib nang zin yo. Sar ta ndib su xi pi zhu nha ka di meng har ni ma mung lig din cham si li biu shang. Da lu xing xin rin bi xib xir tan bib ji ci lung ri yo ba zhe. Liang zin ji, zhu nha ka nda rig ha shang yag bo zhe. Bi lig zhu xi ri, ji zheng guk xie dan la. Tun cai jing liak bu yu. Ngi bar de zhong ku arang ni ji arang ni ji na dun tak su xia gi xie song yu. Ni tong ni ni luo da sen ba. Shi qip shu ji Xi Jinping gi se zhi cun de xin kuan xing li lirik ji shi cu pan di dang. Shi cu gan shong lirik ji ayun la zikura na gab. Sun kong ji ab den zhig na ji kip ji den zhig dang zhiwa yu bi. Ngi bar de sim tak zang shi ji arang ji ji sun rik pe ji dang ni. Sun rik ji tsan ci arang cik arang dar dang. Sun rik arang tin cun zin tapa xe gi xe nan tuan nang yu. Lu ngan chan ji char ngu zhong a wi zan na nang. San li rik dar ji tong wi xia shu lak tar tang sab xe ba dang. Sun ji tong kong shong xiong dang wi shu la hin nu jik ba. Cong li zhan ji sun su ma lak ti chang ta tong wa. Sun su nyam zhin ngak zhu la hin nu jik ba. Tong bab tu xing bi ka liak ba dang. Nian gu ge jia shi chan bi sun sa wa su pi ji xi de. Sa un jian zhong ka ma den zhong ga lin shi ce tu ra tong gi xi tong yu. Sa un li zhig dar ji tong wa ra lak zha nan ga zha yin. Zhong ku chan ce he fi er gni sun su nir chan jok tong che xie sar tu xim zhi kang da. Meng la xiao hai xi bi er gni sun su nir chan jok tong che xie he gi. Su jin ji sun su xie tang zha luk tong zhin yu. Che xie dir ma tab er gni dang. Che ma. Ji de shen bu, ji ngi su a rin cai mong bu lak zi niam zhi xiu bi. Sun su li shu la dab zhig shi yan shir xin yu. Zhong ku chan zi he fi a rin ni sun su nir chan jok tong chi xie sar tu xim zhi keng ge xim zhi ba wang peng gi. Nga zu dar di chi xin di, zu keng di nang u zhu deng shi le su zi heng na su jin cer ji jir jin la nam hen cun zin ta bi. Ji ngi ji sun su nir chan jok si he xin na tong tab zhi yu. Huen ha di nga lu xik la sun su tun sim nam tun zhi zam li xie mat ba di. Da sha tun na jian ni tun shi war njok sa tong tab ji yu jie zhu yu. Tsur da kheng ge sun su ngak tur xie ba ni xiang nang da qiab da wei shu xie bi war. Shi qiab shu ji Xi Jinping ge ngu mi sun rig dar ji xia shu guo zhig dang lak lih dar wi nzab chi og. Rang jie ji sun rig chan zi sar tu di chun yong ni nzam lang ge wang zhe dang pur li ba dang. Gaxi lakza dang sun rig gaxin kaxig la ca guwa xiong ni. Sun kong ji din zhig galin ji shi ci dambu ngang tur xin yu. Da cha rang jie ji xiang li lo tog rang tin dib su saun harig ji bja chun ji zong yu dar ca jia cha gor nga lia guwa ni. Zhong ku nzhe rig la zur zhong ku sun wei shu xia ji xiong yu. Saun li rig dar ji tong ra diagwa nan diagchur yin. Shandong ji ning jia xiang a zong tang rab saun li rig ji tong lia lang nang. Shan xin ji saun ki li sim si sob je ji, chan xib kang tang lang zhig shi lak zam nyam li xi di yuan shi li dun sa cik tang. Bam ran bi zhi ten chan xib li dun sa cik suk, xing xin rin ba yan ji sar tu hdiag wa zhen yu. Di nang, shan xin ji saun ki li zhi shi ga hai nan nan fan hdin zhir zha du xi ba tang. Rim zi xi na shan xin ji saun tong kong chi zhi lak zam adirb nyar cik xi heng. Rang tin xibxi tonggong ga nharga nijara ngabsi ngaxi ndepso xi yu. Jia xin a zong xing li zhong sib zhu tangrab saun li rig pe ji ke yin gun zin wang zhong min ji. Da cha zong de yong ji shan xin sun zeng ga su pe jia chun lo meng rang mu qing bim zhi chi la dambur ni ba dang. Lu sun pe li nun zu chi na jia chun jia ma tong xir ni li guwa wa. Saun qiab da ji jia chun mu xi wa ni li guwa wa. Chum ri top ka jia sha den shi yan sim ba ji xi ni. Ma shi dang huai he shu dang. Huai he shu ke ji shan xin ji sao n zu dang. Ma shi ji ji shan dung gan zhen zu ji shan xin ji de yun zu keng a ngi lab jir yu jie zhun de. Zhe jing ge xio kao tong bur mang wi nha ri ga sar wa qiab da tong wa ni. Liaoning metok baihe ye pilek zawa shepi shepi wardang. Fujian jie xiazhu garbu xaxia nangzhen kunar denbar njirwa tongwa ne. Xilun jing ge hunzun ni nharig sarwi jianang ge sunji tongsha sabi wa. Lu ngancan jie changgu zhunga wa ngu cikbi lo der. Rangjie ji lo tok ge sunji tongkong leksa tongwi charzhi lakdar tangsab si de. Saun su dewi mangwa rangni ji lakda dambura zong ne. Zhongguwa tenbim shigdang tongshir zhilak zamji dupur ngharwi dambur nzin taba xizhin yu. Xiangli zhongsibu yi saun lirik dodamsi yi sijang a zhomba yanghai shengi. Lu ngancan ji chargu zhongawi rangna saun lirik darji la caga gachin yongwi ngakzi dintsam xiyin. Ngaci saun lirik darji tongwi xiaxu lakdar tangsab xipa tang. Zhirik dinshik nganlin tang xiangli tongzi gachin kochu nidan xipa ramigde. Zhigzig yubin canxib dang, malag zhanji sunsu ngagdur le dung la gandil xixin tongwa dang. Saun lirig ji xibxi tonggang shongxiong la xinun jikba. Saun lirig darji tongwar caga gaxin yongwar gandih tongwa jixi di. Saun lirig ji canci arangci arangdar dang, sunkong arangdin cunzin tba xia jin xie zhundi.
1: Daka lekhung na bebe ni zili. Jisil chachib khanga zongla li changi bda ngapi tse nyerchik nyin jisil chachib khanga jinli dhu tsuk sochung nang ni. Jayung chikichir che tumra che mu nzikhtan la gandil tong ji ndayu li tun tilip shimjik nangwa tang. Tongrib chen che tredum ma lag nzikhtan che lu nga chen che changgul zhunga par dwechib shipa ma zil dwechim shungwa tang. Zhonghua mamang jintan je kib je zhonggu mamang ngalkang chatum je zochi charsan la dwechir shipa rila dwechuk to. Jayung chikichir che tumra che mu nzikhtan cha jen na gongpil jem namba sarpa topa tang. Bito gongpala gandil tongbi giku yin. Nyebi loki rung jayung chikichir je tumra chemu nzikhtan nishe bir gemsan denbi dhamdi dung gongpala gachin top yol mud. Wenchang harjin zin jintil nga khinhun jikpa dung hingari tenchung shil gui. Dayul lamdik nzikchung la gandil tangsab tongwa dung tuangang songchub dung tumra shikati zhangzik nrenzul. Shetsu yil dun tumra lib shetan so je lamdik ngarbi tisang da dung ni zasung shil jib riglam yoba dung tenshi jatum yobab she gui. Chomli dhikul cheche tobi dhithil la gandil tangsab dhangni huanjur khorji khartung thapa dhang. Chetsu yung je songchum ma ni nidhan ngang amara dhunggui. Zonil thiapkung je thumra chikichir yung gandil tangsab dhungwa dhang. Nil chiki chunyung thilpa dhang dhinyi songchul shi dhe. Mangchuk dhang keli ni ngari chur thapa dhang nyung thapa bshe gui. Nikhi ngali chebi gu ni gandil khartung thapa bshe gui pa dhang. Nguansil rangjin dhang nguamil rangjin je gajan ha chuk mipar zi tu. Chomli sunhe deng mangungbi nipan dunpala ganglang shegui shibdena yu la. Duichu tu tredib dodam na mamang mangchu je cishu yinur jib denjig deng dewa yu ba deng. Jirpil densim je kyun yung deng dewa yu la. Diwab sarbi langsha sarpa deng chambar shi di dengrib jen je tredib malag nzikhtan shil nyukso tungwa deng. Tredib dodam jir ju sartul dengsib dar tungwa. Tenjur ngang kartil jubi lamsul tisang dar tungwa jib shi ni. Denjig chenbu deng tredib chenbu niv nzikajir gandil tungwi. Nyankin jungzir dodam chunzir shekhe chir tungwa deng. Tashib tselen tang honda, nyansun nyanda ji la khinhun jikpa. Ngoo denjig chitsil thora tongwa. Chuechung she tang di, huancil huangu lab jijir shilin yungsa tonggui. Tredib topkyo kwaadig lagsa tongwa tang. Jirjin zuo yung jen dhagchur la khinhun jikpa. Jirum je tredib mungjib tantar tongwa. Matam huangu tang lagsil jing huangu, li jing huangu. Totam huangu soja she tab jikjir changul ji donchul yagpo she gui. Zonil lirig dung chabkung jib denjig juichung la bretag shilpo toni gandil tungwa dung. Rambaka dung shukhig ngantra tamta dung nantar tungwa. Nyamzin dodam dung tenjur nyamgil jay nambab zangbu dendig chabar shegui shibdan yu la. Juichu to zhonghua mamang jintan jekib jay zhonghua mamang ngakang jatam jay zochi charsan la juidir shiba maasil. Zadun to juichim shungwa dung. Charsan di jayung mamang tizu jinni ayon lankang la juishib shajinbul jib denkil shi yu la. Duichu to zhonghua mamang akang ge jatam zochi jikpa na rangje je ngilza jatam malag tisang da tongwi mangji leita shigare ngilzi chumchung zikchung la khinhun jikpa dung. Zhonghua akang ge lamdag gangju tigu tsangda dung ni. Chumdar zhonghua akang ge ngantra kyun yung ni lalan targui shibdan yu la. Duichu to datung duansanam jantag la shimjik shi yu pa re.
0: Daka le kone pe ne cila. Shilu nihtong nirchik lu rigni je jekab dubshin zikchung ge turma langtag ci nirshig nin Guangdong Shenzhen da ngu cik yu. Tsukshi kandrun ji, rigni na rangje ji zawa tang jikab ji legang tang jiwa yu shang. Rigni tarpeh tongwa na zhongku nambi tangrab shan ji cuntak gashin shi yin. Xi Jinping ge rigni gongpa lobzhong tang lakdar tangsab shi ba tang. Rigni ji zawa jinzin shi par tenne zhonghua marg ji rigni shi pu rangzin tarpeh hishin tongwa. རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཤུགས འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རིག གནས རྨང གཞི བརྟན

ngi namkha ti na chon na stanban ra le ngi pangjuwa ti na chon na metun ra le tanba khar thor ti metu panglan ji chung le chevra la tam di zamu nawar chil chung

Yeah, that's the meto kunda ma shooter DB long chin tang dalam kak zang ro bolen je chena ba zo ka kham zang a ti ta ta yang lu ni min jering da tang dong ni che jak ka sen ni pe mi dang kang ju gon de ji na dong yang long chin nian chin che chi li kong wo ti tnam ge zo a dang de tong se gon wo le chen yin che ti ti ter le chen ni gon ju war sa ma shib tab sem ber ga sa she

Re temanyang cheke pa ge ngotul shi pa ta na na pa ge menzi te nung go ji se chenna men te chen pa ge nung te ji tsab ye go se re. Khang to shi ye ke nung te furen trashim shen je shi pi tup cha shikin diyo pa di chen pa ge nung ge tsab ji tong shi chon zin ye ke yo le. Ngan si ti jin ten bi men mang po shikin na tak tak tsab je ter ten de tangi ji tsab ve tila shi go nung tab ke tsab je chon zin nung go ji se menzi ye jindin tarin je mata par chak ke nung te suksal je mung ni je mung ten rogo yo ke se re. Dayang tsele gebi toni men tenpa tang chik tsungi nu tabga shorchun ge nyan ka rang zin dayang zina jechen rogo yo ge. Da hui zi langa xe na nyan tar chakhila chokbi men tenkin ga xe ge shi gisi na chakhila chokbi men tsin de jemung tan rogo nu tabga chakhila ma chakpan zhong ta xing. Ne tgande yang na goyi kora tang sem chapa hi nyamba la suqan zhong wa tang. Tsab che na jemba thora tang ta na jemil ta jila la suqa ge ne tgan zhong se la xir. Tana chakil chokpi mhen mungpo shikib sechiliki ganang mhen tenpi kaabse shiik samarungwa amyingna shiik kawanda thongmarung shiik kuliw kusir. Shiik khichin tepi mhen na chakil chokpi mhen kuna tsam mayimbar jintong ka tiksin gomen tang sikinjo mhen. Tatung mhiksik ka napa ka tin guipi nilmhen tang jitin gopi mhen lasukwa yang yote. Mungher nyungtar yang mhen zir gija chakar ngandi shiik khichin tepku yo ching. Di nang ka sheka tsamla mhen loo tsaabchin tepsila sir. Tornang shil guipa shigla, men da tag tsangma ga mung da tar ngul tab zhe no tab ka, ten hui na men gangnung shig ten kub, din tongi nang da, khang tog shiig sabran zemju da ka chan dhe sir. Men ba ga sendab shiba tar na, na pa ga men ga seshali ki nda tornang shil gui de, ke te seshali ki nga nang da, men zin da, zab zhe kub jitsab shi chiyo pa siru shil yo na, men ten bi kab se shiig ya kwa tenni tong marung shing, ke te yilzam ma shi par shiig si pa am, shiig ya kwa tong se, 저쪽 뜨거지에서 따져놓으면 된 거 있어요.

Ya, zasi shithak rangwi longchintang javi gungga chukulhenji che namba di muyina. Daya nga tsu zhongyang longchintang nyanchintang jichab likung, wushkila chenlimji, zhongki zhongsib sarpa

tanga chariyang sa zhibji long harjin ergo na ang. Shima long tanga demni cibjin meper khilmit da tangdi. Shima cibni mil deba tang jangdo ka shigarachini shima gagbi warda sa zhibji lo ngu zhigjil ka diyan xe di turgan ka shiji lorji rangmo shi ngangi zam. Demin da tong li chu ma shirwar matil mbambung xe di Shingu Shijijia Jinsul Marimni Marivar Chimita Narsang Shijinchi

tene ta ngunzo kula rinra manra mambur. Ta jaka da mri rongron soso ka nipa tonda, tene letong da tanda kato nyuya mambu yor. Perna ta so ngunzo ka jaka gu ngunzo kong, yide ta rinna da kanda zishu nyuzira, shi chonga tsoma tisa ta yor, shodi gu ngunzo kong yor. Ta menba ka perna ramo chonga gu ngunzo kong yor. Tene taso parshi chungpa ke ngunzo kwa yot. Tene pa...

Re chupun ba, na ma sun pi ma denja ngon chalong yong je di na, dia ka tang xin chu, de jen de ma mambu shi ki toka xia wi ne dun ka chi xi lan jo yo ri. De na cong de ni na nga chu, di go ni, ne dun kong ji tong nong xia ru yo pi ne zi ni ngote xia jin yin. De ka le kong ni pe wi ne zi tan na, na ma sun pi ma yi cha ji denja ne dun la toka xia kin, jie mong ni jie mong de xin ba tang de ni, Yoro nande ji shibi shantzu jibi nye jo shibi jiso nga wii nende tongji sanglo tongji yo bari. Yoro nande anlen ji zhuxi fondilayan ji da nga wii tse jo ninin. Yoro nande ji nga xu se talu yaki gongde chanzu jiji shi duen ni. Shiba la shantzu jibi nye jo koshi shibi lo tse nanjong tongwa ye seji lata xa ji sanglo tongji yo jie jo bari. Nanin ki dawa go bar fondilayan ji Yoro nande ji longkor jatsu shuyi nang de, shibi traji denjao gi misa chochung shi zu ni. Yoro nande chakung nang de, na ma sun pi ma yi traji denjao songshung la jeta shunne jia ji yi ti, zu ni tong shenju xia ji chada shi yi. Chochung di dalu dao samba ni zong, leka shengu chupa tang. Nguanpa xin na yakar chingu di yi ge nyeshun buju yin pari. Yoro nande kongto jaka mambu shi ki, Shibi traji denjao songshung la shunne jia jir, jintu kante tongwa. Nyewe longa yirin, yoro nande kongto jaka mambu shiki, shibi traji denjao songshung ti shunne jia jir, jintu kante tongji yu. Farisi tang sipin, tenmo, sepulu si, kerisi su jakao ji, yoro nande ji, shantung jibi nyejo koshi shibi, lo tse maashi ji, jinji tseji zo ji mbeka shiji yu. Minga tenmo tsebi yoro nande jakao ji yi, Yaka digi chakung nong de, xiangchung zhiwi nye jo koshie xiebi lo tse chuan zi xia jila, xiangju xie jio bari. Nguyen jiong xie chi lo tse jio tse jila mi di, kongdu yaka kao bar, nga zi dawa matan wa xiong yu. Yaka kao ji ki, lo na chung xu jio tse jio di, lo jio ngan min la dengke xia ji samlo tong wa tang. Yang yaka jian kao ji ki, lo jiru min la dengke xia jir, jiaxu xie jio bari. De dam cha ji fa ren si yi, yoro nan zi an lin la, Shibi shantung zhiwi nye jo koshie xia jila, cien zi shibi, yakao jia di so cha san shi pui san pa tang. Yoro nande anlin ji, de yoro nande nang ke ji, chong ri di so tang tamala, shibu xie jio ba li. Ye shi shiba ji, yoro nande ji ta jin zi ji tenbe tuan ci, shantung zhiwi nye jo le de ji, na ma sun pi ma yi song shu long su la, shun ni ting sao te se pi ngun zi xie ba li. Nama sunbi ma yi zhajia koshu xeba tena ta kola shibu ge tamuntu kate jo gubi nendun shi de nyo yeba ma si. Ta rongja ngu ni xe na, shiba dang na chung yun tsu yi ge seri denja la yung doke xeru yeba si rendu. Tena chongdo ni ngan chu di go ni ne cisi la yule si xe. Tenyong lo zha dang deka ka si ji ta ko de, rengu ma wa dang zhuwa xeanbi se zi ge ri mongbo si chao yu. Pe chao jo na nang nong sa bi seri dang ka ci yi ge xio zi. Nga cha to wii ge tong cha dedao ki, chige yi ye ga nje taba tang di chung se, ko cho la, cha che le gawa tang, cho che dong yung me par je ni, ye ri song ji yin na, sha jabo cha ba tang, chung ne na chu na wa, de jen de, che ming nga wa su gi, ne de tiong gu yu. Yen de lo chung tang, xie bi, jie to ke de tong song shu xie par, de tong lo so la xun ne jaba tang, nje ye cha chung tang, chung so tu gu chung de tong ni, xio zi tiong le rinpo la, gan de tong gu ba si ren do. De yong cha ka tong bu, xie par se zi la yin shu de ju ba. Lo da zhou wii di chong se, lo dan di chong ka ji ki nian ko jia chong kong chong chong tang, chong xiong sa la lo ma mong bu xi ko yong ge yu. Da xie rin sang gui bi jang de xie ba li xie to xiong dun, lo ma zu zuo wo ju ka cha tang, zhuo jian zhu tu, bin zi sa jia tang, xia sa ma, tian xie tong qir, zha zha wo jia su nyo ge yu ba tang. Di nang ki, guo zi nga yi su zi tang, guo ni jian ki, Se tu tang, de jen de guo sam jen gi guo jia su ne, lo ma zu ge che, ga se qianpu tuo jie ba li. Guo jia la xiema ka ra mongbo gu, ka ra me na ngin me tong xi hu nan jie lo chung xi gi, guang zhong de se zi nyu ken gi lo ma xi gi de da xie ba li. Zhe ge mong bi nga jia mong wi guo jia nyu jie la ga bu yue ba tang, nian da ra, po wa ni tong ge yue bi, de tong gi ngin me jian gen de jie yue. Hu nan xin qie mong mong men kong, ne tou zuo jie ko yi. Zhu ren cai hua yi san gui ba de de da xie ba tang. Ming a yun lo chung ne ngan chan du bi dong xia yi zhe xue xie ken gi zu xie zu xi yin ba li. Zu ra yi nang de, ho shen ngan jia yi mei yue bi ngan chan du bi dong xia tang. Guo jia dong bi ji gi nang de, ngan chan di zhe yi na, ke zhe zhe ni ke zhe zhe ba yin ba tang. Yun lo chung zu, nye re lang ngan jia ke nye zang a li ga mo rong wa tang. Ngan xin jiang bi guo jia tong ji yue di,
Shiba Tsui Tongtse De Chenzi She Kabo Yimbari. Yang Loma Kashi Loda Zhoji Sezi Nguyen Ni Sajo Tadong Pensi Deri Shekiyo. Loda Kashi Si Shouzi Ki Ndewan Zuba Dachao Chenpo Xiongwa Tang. Sheka Roka Lodo Zi Sezi Ki Medo Chenpo Tang. Yang Sezi Ki Longgang Dejende Sezi Ki Leshe Su Nganyo Shekiyo. Chenda Kachi Ki Chaga Mombo Sheki Shouzi De Da Lozen Ki Zachi Cao Sheba Tang. Tana Sezi Ki Doche Che Cao Sheba Tang. Woja Che Yi Cao Sheki Yue Che Sheba Li. Hunan Xinche Che Shibi Mienkong Jeshe Choche Koyi Zhuren Zhao Hongmai Yi Dendu. Minga Yen Lo Chong Mombo Sheki Gabo Shebi Shouzi Cao Ma Re Nam Mongwa Tang. Nga Cha Towa, Ca Mongwa, Nuche Towa Che Tang Dejen Zhenka Ma Wa, Choche Ma Wa, Dejen Nyongwa Che Ki Che Chi Duen Yue. Tuenze Kashi La Ta Dung Jecha Yi Remi Che De Mongba Tang. Chwe tenki tseje maalimba soki nedun yong yueba si tendu. Jeze yi dewa li, detung la ngime jengi zojin yue. Xine tseka ki memba mongbi yu tende. Lodi tako de ngacha mongwa tang xiazi mongwi seri chaba di. Jende seri ki nedun chong si de nong yong. Tengi si, jende sonjo xie zi, detung ki nyenka mongbo tense bi dozen chenpo xie gu yue. Hunan xinche si bin menkong ki tangwi shuji liang sung yue yi. Yen lo chun nam li sen xie pe jie du se le yue bie. Rong nye jie jen ni tang de tong si li yen jie ni ba xien bie. Si li de dao yen li sa tong xie zi. Zuo jie dong nyong me ba rin jiwa ma si. Da tong ca ka tuen bie. Jie chun nyam ni rong xiong ki si li la. Ye ka me ba rin jie ni. Zuo po ca long tang lu se de tong la. Xu jie ngen ba zong yi yen xie xie ba li. Hunan xin che ma bu de song mian kong. Xi ne chen ka ki zhu ren mian ba. Huang han ji. Yen lo chun ka ji ki. Si jie zhe qia ha chung dong meng nyong ba xie dou xiong yue. Mian gong ge mian ju xie bi jie zhe le ga wi che ge mongbo xi la. Si ri jie zhe qia dou nyong mian bi ne du yue ba tang. Bi le zhe ga tang, zhen nan zong ba. Ngo cha sui ba jie mong dong war. De jen de, bi xin ten che tang nga chan di bi dong xia che zhe le ga wa jie gi ne ding hao bi. Zhe zhe lang ma tang, cho jie mong dong wi. Ga nga ni zhe jie ne se cha ni. Xia jia po cha ba tang, cho jie mong dong wa nyong ne jie. Lu tang mong tabi nangba xin nguye yue. Duyun rinpo nga chang mong xie ci mong wii xio zi xie na. Ca ci ci le ga di li pui nong de pong su xie pa ma xie. Zheng ga tang gai di ca. Cho ji su nga zi ge ca long cho ji ji jim mong dong war yuen lo chung ke rui pa tang li qin ca xie tang neng gu ni pa jie la xiu jian te pa tang. Di chung si jie cho gi chong tong jie to le dong ni yu song xie ga wii si ge gong xin nian pa xie cho si. Hunan Xinche Jie Xiebi Mengkong Ki Nidu Nyeje Lur Libu Jeze Dodong Dene Zuchan Libu Jeze Legawi Xiba Santong Hala Mianju Xiebi Nangde Xia Jiabao Chaze Jie Xiebi Deze Chenpo Zongye Xiba Deda Meng Chewa Xiozi Kaza Sawa Gabo Yue Batang Nga Cha Towi Dongja La Gabo Yue La Dadong Duyo Rinpo La Xiozi Ji Sama Ngu Ki Cao Xiebi Neden Yong Yue Bari Zhang Hu Mai Yi Chongju Xie Dun Nga Cha Tang Tse Meng Wi Sa Dong Ki Yen lo chung tang, xu pa la, ne ce cha che zui ni, xie chang go wa tang, rengu nipa xian pa, po ji nipa chu pa su gi, ne dun tuen di, chung ni na su tuen ni, na su da la pa ji gi, nian kong cha zi ne tang, nian cao san jie gi ne la, ngay me jeng yi zo ge yue. De dong nyam de, chung ni ka xie ji lo na chu wun yi pe shu jang ha chung ngay sa yin, hu na xin che che xie pi mian kong gi, ne tu ye rung le ngay pa ji na, xie pa jia pa nang la, Nene tuen mongwa jie yue, ngun jie dama tang ge gen jie, chong jie rong jie mong bie, chenpa cun jie tang, xie mi pong zi yin gu gu, jento xie chua ni, nga chi ge zi ci jente mongba su gi, ni ri mongbo tong jie yue ba tang, yun lo chong tang xie bi cu xi chui, da xie xie ci to de xin yue ba li. Rē zhūpū nōmbā cāng dēnī nā ngā chūy nyāng jī dē zāng kōn dē nōng kī cēn zā kō gē nē chū tā shū dē. Bē zhōng jī ngā jī chāo cī jā yōng jī ndē dē dē lē bē kō dē shū jū yīn. Ndā gā lē kōng nī bē wī nē chū tā nā, sāng gē bē xie tō xie bār, nē tō nē chū lū dā wā jī wī bār. Zhōng gō gā dē bē zhōng kōng sī yī rēn cī xie nā, wē gā xie lē chū jē jī xie jē tāng nē tōng tēn chū xie bā tāng, dā tā jī chū chū sēm tāng zhū tāng zhēng yī. Dī nāng ngā jī yī dā tā jī chū dē qī chū zhū tāng yī bā tāng. Mare la nga ji da dao je cu je je xie zhu re yue ba di, jiang yong je ang tangpo la le yue. Bejong yong je sengzi chong cu, wei ke zha jia qianpo tang,
日记者家下动特在家下家三八堂甚至中出家下各级国等了那记者家下动特吧他从给总党中前年杂技党空度相中给使用家的下一充满了那记党赵月东给赵我下动特月前咱们里头沙巴偷袭党乔家切虚尼巴切虚永康库与松雄杰给强称成通扎家系正月八日北京街中瑞街给北京街南班九年对几月街年度年助理到森巴北京街通密东哥 RISCV 中医今年里做拉萨拉德拉昂在这点你是年轻七八党北京永街瑞典斯顿党天里种子街蒙翠小学所加空街 AI 白雪拉昨年度代表协八日日记间给娘人里边大东高拉社会白给节给一白月节目同马的叠仓叠不仓叠那荣家节同给年生年个白给白月节目同马的样也不当叠那今年节代表协的种子各些成果节年生就是同一把的这主播呢把这期大大信息弄就办的呢中央龙城年车学校来空别给陈龙给建筑永年西北连城的人从的你呢俺去个娘记得人工的能千能把了各地西北能用的工人都记得

0: ji gang gong me pa sa
1: nga yim che jer je be kwa la chen to me pa le hi ye na yim cho ta nor sa nyak sa pa le chi ni kan de be din der ni lam chang po a gang ga chi ma she te sem tum chi ju na de ha ge chim tang ga me pa
0: de zhe le
1: nga la rang ga na ma tham zhe ge kha da shi bi a ga chang me de
0: chou ge Adamo yam chokwa chatala chyo
2: Mato
1: Yam chokwa Yam chela Yam chela Yam chokwa tangi nila sangwe shtanga yo bi Wamba gayak nang ashi na achu
3: Let's go

dadi lungwan kimchi so thungdi hungchon dolang de chim haru do hung mani ba phadar de rang di thansang ma khte la ko pa ma sa ti yin rang pi ba da rang jin kin la no pam tong bi tam cha che tam chi tan dadi ngan chol jin bong hung chu nan chi rang di da li nam ba ja de hung na ti la ko pa ten di chi

0: lasung tang zi dan vamo nam. Yes shung da yi mang la jia xi sas, chen da lang ni yi tong jia xi yo. Di nan nga la sa u song rung zo.
1: Yi ma nan di yi yam chan chi wa la. Jik di mo shi, zhe si yi de liu.
0: Zhe si yi al? Oh, nga mu ma zhe si yi de lan de.
1: Ha la nyong tang ji ba gang nyam chen. Yen di mang tang chen di gi tong su. Yi shu gui zhen ji ma la xia tun me. Ka ji nga run ma shi pa la song.
0: Then the thing in Chiwala, Jew, Chuchi, Dinja, Manzuchi, Don't the Jessio, Jang, Senacho, Nayo, and Pachuji, Senacho, Nadam, Tarin, the Yuayan, and in Chundala, Limo, Yopanda, Gunichi, Tikalana, Chichamalina, Sauco, Demon, Chola, and Batujiman. Ah, Shankum, the latter, see Pop Johnson.
1: Yap ki tsan la yung ba tang gu sir. Yim ki tsan la yung o jak n sir. Nga yi mang la tong zhu la mu sir. Chen de lin tu nga yi jie mo te. Ma ye yi rang xin di zhu puk bi. Ge la ti su chi zang lin brong. Chu ji zhi bi zhi lin sa u sir. Nga yi wun ba ta ta nir de zhu.
0: Aha. Nga ngi ni tsi yi de lam de. Nga ngi ni tsi yi de lam de. Ta mu la. Che cha chi mang la zhi xin sir.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yin
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: linge kungam sa nganam zo zhongyang long chi nyin chi kyub le gong phoge chlam gi jarjen gu di shu be Diringi linchi chibe li zena chenche chuan hajaan kato che. Ta li zena dina ina gubye lhenge liya. Ta jilu nye to jamin sezhu lu tukyu di libro yue zang. Ngan zu puksam ge che to, bezun chibe che to, kirang liya shukyub sibe duanda ka chuzam chi ngudu shuwe nyi. Ta jilu nye to jamin nye sezhu lu genyong ge tukyu di jinda chubbe ce dunyi ne anang gozu che danya ri. Ta chua diigi lian liya gyur sigiri. Kirangi rinigi puksam nguendun gyurwe che to mbezun nawe che to ina ngarangi ina lian dine shuk gyob sibe tuanda ka juji ngudu shue nyi. Dindaji gyuje kirang gomba rereshi dungyu yakuchi yungwa kirangi kawegi mbezun nawe diya dumdre yakuchi tabegi myundu shue nyi. Ta thangpo dine parmen dundu shorsho se dini. Ta shokbegi kya madang gongi thore ne Gongmengu sasui chambargi duzu karchariri, duzu giji zam, degeji ginili kirangin rinju naje, bezun lhumi naje ina sim nedu pabje, ane sosu ki chongze iniri, sosu ki ngaryodanya iniri, sosu ki zumi iti iniri, dindegi chido bezun na shiori. Je zang kirangin duzu dindegi rinju nandu zamba, duzu di inili kirangliya guja chenyiri la, kirangliya nribun doba ya, da lambuji. Shangir. Nibri yina kirangi tandegi liyaga deya riba tseji du jimje shukyewe dirisha. Da kirangi tanda kachewegi shuali ririgi chun nololiya kirangi nginzen dumidu bezun nawegi tukze di ngun tukwari. Kirangi duzun di tsamliya simchen nangu mare la ngangchangya nangu mare. Da yinili kirangi tanda zhubegi chawar riri tanda ngayordanwegi nyinga tumbu riri chazongla lozi jikdu jimje. Ani Lunzi tang, lo zi jik du jim je, ane guwa lian tu ba, tinte jing na guwa re. Sumpu tene, ranyi ki rangli ya yichi je di nyi. Kirangi tanda nyugu je ne, jibe ki zumi re re ne. Tanda kirangi calungi gyurim na lo li ya mbezun na we bangda yakshu je re. Kirangi mbezun na we ine li, lian yakshu je re. Kirangi kirangli ya yichi na su na, kirangli ya jumze yakuchi tabju tene, ajan jume je re. Masa kirangi mbezun nawa dele tar rangi ki wendang zawe lambuji doi tumni ri. Shiba dene, luyi shib chakbu izali ya zhiri jaya dini. Tanda kirangi loli ya nyebegi mingci riri ina kirangi nguyosu gyuri toli ya pepdiu zamba chi dingzui tan denbe gombabowegi ludub jinwegi dobshu jiri. Kirangi tanda lunzi nane yik toli ya pepegi tihwa riri ni mashi deba zamgi tihwa jiri. Inele kirangi di luyi shib chakbu zhiri da luyi shib chakbu norzu majungwa nangsu na kirangli ya ten dribuji thukuri. Dine yinsu nung kirangi tandegi tuzi di ya jinzi na ya di. Kirangi tanda lupkangi na loli inere. Lupkang barsingi barhyam inere. Yamina sakhaanto bhaang zhidu inere. Kanda kirangi geji marere. Zeje shijegi tunda ji, tognegi tunda riri. Dige pa se tupje. Kirangi duzu karcha zamyang. Zuele nasna dungi karcha jigi kongi kirangli karcha jigi jegi kirangdi tewegyang igyu na lo shukbe lo shodi yangbo yori. Jezang kirangi duzu karcha zamyang. Zuele ngi bezun naro. Ta dine lingali shuye di gune cha shasno kirangi bezun na je kangengi dungli ya manze van dungyu na goya di. Kirangi tiwariri dibegi gyurim naro ngune chashasuna, mashi nonzoyan yon sigiri, mashi hamagwiyan yon sigiri, inele dige rireje pa kate, dige rirejeje tongne sesuna, kirangliya gyurri naro liya shukdu zamba kamachi tuara giri, yamanachi kama lekosa jigi tuara giri. Kirangi titabim bezunasuna tindien, kirangi yijugi kamadi inele, kirangi tandegim bezudan drogne, ane tila didungi. Tsambuji yungkiri. Ta dine mbembu lhomi jeko batingi. Ta kirangi nga zu turim lomri lomri sumbe ki gyarjo na we gyurim digi suna nga zu ki tangjin toli ya gyukshan lupada rabuji yori. Kirangi nushu yugu dunduji pepda. Kirangi nguishu tunshindu dukru nangda. Tardu de ya gyaga tamjian dine kirang rangi rari. Ta dine lhengil ngudu shuwe digi na Kirangi mantan wuye chadi pa yaguje sabiye diri. Tataan degi duzu deli du zamba kirang wune chacha sheche sabji xinye di gyalangi lupti chibegi kongsu maari. Ta inili kirangi ngama zhambu digili ya nyingbu digili ya gyarchung yaguje naye dini gechinangi kangjin jiri. Jezaan kenlaagi kirangli ya ta tuangne yubegi dhuwa digi ya nga geji rishu yane gyardu sungdu zamba kirangi tezon meba ana uzugi tuane deli ya tuangne digi segu gori. Ta gezi kirangi tuangne di sebegi gyurim naloli ya hama gubda digi chungsuna tangbu digi kenlaali ya geji tiye yore la tondole lupdua pinzu pali nili geji tiye yore. Kanta kirangi tuangne di ririje pa zeju sebeji da tuangne di yaguji sejeje Kirangi lupam di o tangye xie maa song keiwa maa re samsangi samluji maa kiwa Kirangi tongne di gyurhe nado zawa nyi ne kye nan gyumidu. Jezaan kirangi tongne khari yuebi ne le yi gyudan zhuwa yube nangdu dike kyanla liya gandhi sebeji naa je susu shenbeji naa gu guwa re. Shenbejin dirigi kirangi zhuwa dike nalo gi ta liandi yaguji kyeiwa maa re. Takta yi yu nalo liya tuyansno kirangi gyube ling liya gyurgiri. Jeza susu rinyi liya yi chi jibata susu rinyi gi bezun jibata ya jumche ji tabki re sam jeje. Ani bez Zunji nawata chepjidu kirangi tongne siwe gi liyan diye di susu gi lebe tingli ya subar nangche gyugri nalo do pepta. Tenden kirangi jiwa diri tongs na liyan kip tukuri. Da dine kirangi poksam tenpuji yili ya jang na ya tirisha. Kirangi ron dube gi lopri chemo, tan dube gi yuanchung, shen dube gi geja dike chasan lo ma shukuji kandi ya dije je. Kirangi go ya kya je tongwe gi Langa di yunne chashasna kirangi tanda mudun dundu gyu segi kapcho diri. Kirangi ngu gyakten ririliya rinyi gi pungdu da ta nyiwa yonbegi myndu shu yunyi. Ta chubu di yunne chashasna kirangi simka yabuji kiye dirisha. Simka yabuji kiye di yunne chashasna kirangi ya ta chanbe gyurim nalo le ya ta nye diye shingi mindu pake shingi mindu sanbe tongne ji yon sigiri. Ta inele di maashim di genla le ya gejiti. Pagi maashim di lupdua liya pinzu gejiti ja, gandar kirangi maashim chazanlua pa sebaji kembar nanda. Kirangi mezegi lamga liya lidu zamba chawa kari nile takarari. Kirangi kange liya matraba turu na wegi nyingdubji yube shugo kirangi liya tenden gegaji takguari. Ta gyurim di nalo ngune chashasno tangbudi kirangi simkamdi pa yaguji kugari. Ngangta nangu maari. Shemado chigi kiranga chuwadi mashi shinguwari, namyu gyalanga gigyu dandu zamba shenda shenshimbari. Inele yize nguyos dandu zamba ngamdra kembe gengi, ani kiranga trikubegi yigidi na kari. Ta inele kiranga kati kaliya gyurche cheche, ani sukdin razam yubi nele kon nangdu mijibi na kiranga ya kama chigyan thakumari. Cheza inji minji simka di pa tenpuji naaya ta, lakpa di pa tenpuji zukje tri naaya di genga chenpuji resha. Ta dine shamligi nal hengele ya yijyo matang kongi chengkui khaji ngudu shuwe nyi. Di ngune chashasno kirangge tanda yijyo dhiri nawege ngakzai dhuzi dhire chili ya lidu zamba kirangge namgyu o nondun shor chiwege chiwadige di tsu likdi ji naaje zode namgyu nondun shuwe yumtse karadwa. Ngare dagi ngondu shuwebna shingi simkamdi yagu majumche nondun shuwe yoradwa. Yamana chigi kui chunyi di yagu ja hako minduga. Yamana chigi nye tongba leya jeje nondun shuwe duga. Dindis jeje kirangge pa susu susu ya chokdum ya guji naanje ina dingzu da lupub yubegi tohne ani kirangge yigyu di dhiri naane dhigidu. Nibdi yungne chashasno kale kaa dhigyume ba. Nge su yawegi dhizu da kirangge gyarchung naayegi dhizu di pa lukdunji guji naaye di gyachembo jirisha. Da dine sadungi thay yungne chashasno zuo di cham mang dhigyume ba, siwen mang dhigyume ba, Gündengi nga zu nal saayagi samala soosay. Da tsuji di nere chung nyombaji kukore. Da kirangi gandub jidubgi tuwa ne changgyanggi ri, ka tsagyanggi ri. Do numda shigzi shuk chenbyogi ri, diga di nyongzimji chio kukore. Shema doji kirangi ya mikbu matibi la sook ba, yamina jigu sugu matiba. Dindaji ta yamina chweba shewa la sooki nezu tuanbi na, yang yi yugi dhidi inari gyugri na rungan shubi gyurim nalo inari shukin tepsib chiri. Jaza ni sadungi thayla inari tang doji na kukudu. Ta dindan dhiyo gi bengi dhige di dhidi yao na ya dhingi. Kirangi tabdaan la gi, tukyu tang chobe gi ta yi gyu tang chobe la gi dhiri. Dhige chasong la ngay ni dhidi yao ji na jaje, ane kongme siri ji pa khas yabo ji na thongya yungyo ji na liya ju na kukudu. Himchi nganzu gi rea gi kongba thongya mengyo na ju suna dhina yue samche ngay su yize tanga dhudu samba ya mebe nizu dhiri ji thongkiri. Jeta ngikyo thongya yubi dhiri tanda nganzu chomre gaani ya nyoya yubi gi lupu zangi otobdaan la gi thongya yubi yi gyu tang chobe la gi ni thongya yubi. Dimi gi dhiyo gi jala dhige gi thongya yubi. Dhige pa sebo ji ju na kukudu. Ta dhine kirang tukyu tongzho yudu zamba chilo liya pibdiyo zamba dhari nangubi korche shuyanyi. Ta tukyu tongzho yudu zamba ngay liya kirangi gyugridi kandresan chokukuduga. Benchacha ta kirang tanda lupda ya shuksegi lupda dini lumdri thangpuri. Kirangi turin lumdri thangpuri nalo liya lupcho nayori. Ta inay liya kirang tukyu tansa di mri lumdri thangpuri nalo liya. Jeza dine diya ya nruwe gyurim nalo liya lamdi di kandresa ritukwa kirangi shuksi di ta. Ta kanyansi na lupta kaji tukyu sanyi ina togondi lupta na shukri. Kaji yang yanyungi dronka laso na shukudu kimta ta nyamdu. Yang kaji susu kimza nalo liya shukri. Kanda kirangi lamdi dine yize dangse barge langa liya nizu kargar lhagyu me. Ta kaji liya yang dimdrugi nizu shukchimu ngaya di yori. Yang kaji wune cha shana tangri shunche cha te tubye nre ri. Jeza dhirek sirja ngannu ne lamdi diya gyu nga yaqbo jina. Nge ne kirangan drogyo na ya di dengi jeja. Modernan dhruya in tuzu kazu na ligduwa. Dengri shun dhruya in tuzu kazu na ligduwa. Dige pa chargu yaqbo jina di jigrisha. Dondoji yuebde tanda nganzu namdi yaqe tuzu ji sonza namshi ngonda ya siya di gachambo jirisha. Ta gisi namshi ngondo la suwa na lo liya yaqbo jima da yas na kirang nane tuan je namgyu pake dhruya liya kamchu le lhokwa mara. Yine chakjar bobe gengi ane kirang langa liya dile mangangi tuzu ji ngorsi bachiri. Jezaan namshi ngonda ya ngay ne de, gisi chaba la so shuk chenpo yus nung kirang ya ngannu ne de ya di gachanpo chirisha. Jezaan gongdu shubhe zunda dige yine le lenge ge inji mji loli ya yaguji ngay kukudu. Jugdu ina talyo ge tuju na loli ya shuken ge loma tsangma lo, sosu ge rondo be ge lupra chimo ji li ya yikyu chwebe rishi myndu shukin yin lenge shuden jago.
3: Mi ka jisi na lupchong kale chi la lega tsukyu yang kale chi sir. Yankari, tsua ka si chiwe, mi ziya nyingu mejin, mi yu dile chou mi du se suwo shi.
4: Ke ji nyingi ji se le, ke sumge le mejang, gama ri ri nang, lu buru, cha sheng nga, kho tu ji ki yu.
3: Kira lu shik si nga shubi gable, kirang ki ki si ge, kirang ki su bu ji ce ki, gya cha gya tan shibru san gyu nu shu su gu ki shi.
4: Kirang ki puwe tuk se le, hao mi sumne nga pa le me, ina yang kirang ne she la gya ce chu sar chi. Pwaadi tiye kongli dabka sheki chiru kongli.
3: Kirangki sobyo na chepung tongchur bumcha kache yoshi. Changyum chebye na karche rina chepung sayo songzam kaki yoyu.
4: Kirangmi yudiri chone chebar gyabyur chichi. Kirangki sobyo kale chenpo yoyu.
3: Cheza, nga tsui chichi chubje, rengi ki tsuso ta nyamdo bezoen chebye na yago mido gwele.
4: Mi yudu, chua ni tuyni dewa chichi. Gaji dinbe gijik ma riri. Kirang gaju rabdu nyubar jila. Kirang simgyu timi mikshu ya wangmidu shurwa jili. Tsuwe nang gatsi jizang yuyang gacho shigliku. Mikbe yuna rinik chashi yu. Yina yang pukdu ngungyur yungwa jibara ngangu nangu yu.
3: Kimi yubi wangki mi yudili ya tuen nindie. Chobu yubi wangki mi yudili ya ziwe chu. Zitu ngawe wangki mi yudili ya digi dien. 我做孙波那边往去，没有地里呀，全人给出。

0: 吹电塔地汤
1: Sengalige gungkamsa. Tadalingge ne sengku tsubi le zendini zhuya lungchin nyinchin jikyub li gu. Pyoge lungchin ki, chwe tenta didaan shibi le zendini. Nga ne tengdi le zendzum ditaan nyinchin shu ken mima kiazu yin. Tiring le zendan kuibe mu tu ne, gyun dengi nga na zu choye na liya yisab na gobi tuanta ka ji rinpe xin shu yin la. ngwel shwa nang de dikare sene ngana zu khala nyu nyu sene sha kam du min du we jum zen khari na se di la ta thing ge bia mi mang bu shi gi su gu kam du dong yang chi du tu yun ya khala li ya chun zen mang bu den gua shi yin ne mi kha ji gi khala di chue ba ha cha nyu nyu ni su gu kam du zao nen zhu gu me za lo ma de wa le men ga du qin xie da ji qi ge ta su tuan di qie de di yi ne xie me gi phung zi guo gu yi ba ha gu wa shi ta wani ya kanji si le xirme pungzun guo gui si wa ta, ti le nubo kar da kar ri ji ta, tak ni si ju to bri ji kar yu me xiam li ya shu yin. Tang bu di xirme pungzun guo gui si wa kar esi na, xirme pungzun siya di gya gali ya yi dao su siya di rila. Ta ti mi su bu nang gi, xirme saak tuyun gi ji gui zi xin du zang ba, chak yu nang gi gun zhu mga zha chabu nang du gye je nubun dun ju qie je chang ar di tenpo yuan liya sung zin si bin gen ku guyo zhin. Ta xerme gi pung zin guo gu gi su bu liya xerme pung zi gi nubu tuan du mi ju para chang ar di che dorun zhu ya ta xerme gi ce lin gi we xerme pung zi saak tuan qie je chang ar to wa ta xerme pung zi to we kur yun nian pa chi chan zhu guo zhin. Da xerme gi pungzun guo gu gi tongme tu gi ne da ngwe se tuyoba tigas min do la. Da yi ne tu zu rinpo song bi na jik choko tsamli ya xa gyakbo cha ya ta. Ani chak zi gyun ten min ba, chak xe ton zho ya, nye dup ta lu shu nyam zho ya. Su bu gi bakbo nabu cha bu la so bi ne tu yung do la. Rikji kian wang gi su bu ce ji ka ji gi to ne xerme pungzun guo gu gi nyinga denpa se tuyun chi bi gup. Toksun chirgi na guay chinggui xu xa. Bixia xa bi na ngana zu gyeba xi gi gyeba bomtsa liya limi gubju ta pyomen gi gyeba bomtsa liya limi gyaju kyanga yinbi na chukwa gyabu yinba liya ngunzi chen jingdu la. Ta chinggun wadan thakna xin jingbi gyabgi bakbe gin do di nakbu cha bi na tini ya xerme gi pungzun guo gung ki jik bezun jingi nguandarab jiri xa la. Nibuti, xerme pungzun guo gui liya nubu kar kar yorasi na, xerme pungzun guo gui ni gyundu jimbo nga yur gi neri nibuta, sam siw gi nyan tse, taknan xin subyu ji zi cae le gie wata, xa gyakbu yinbi nebi lu to du tong ma wa xi shi. Tie chang ar gi ne duen jiong siba ma se, tando ya lu yung rin xin gi jik nying zip sar ji di chung zhu ya ta, xa gyakbu ta, xerme pungzun guo gui ni pen zun gyu dan zhe bun zhe wa shi. xian ya xerme pungzun guo gu gi lun kam di tang liya shu kin tie ba zuo xiam se da de xia la jin ne ka de sna jin bu ge yu ge ne po ya ke de ya xerme gi pungzun guo gu chung bi ne lu pung gi xerme che pung liya da da dan ji xerme pungzi gun che me ba de sa tun ji ba de gun di dan ji ta ri ya jin bu ge yu ge ne pung du la ni bu di ning da le be cha zi ne de xia la Da xerme gi pungzun guo gu gi cho jim wang zin gu gu liya shu kien tiep zi nying gi par zi chen gyo si zhuwa ta. Par zi chung yu jik nui par ngui bu chor kien che zha du dung gu yu du tedar tu zi rinpo chen bi na chak zi topo chan zhung du la. Xerme pungzun guo gu gi tando ya par zi chi gyur gi jik chak di yung an ta tak nai xin nying kam ta chak zi nian yuang gi nying gati chan zhung du la. xin qin bi gi ci zhen xerme pungzun guo gu gi min su bu den gi ci zhe ji zhep qia de chuk bu ta su bu gi ji zhe qie le song wa ta xia jiak bu cha bi nian ge de qie ren zhu gu yu de zang ba an ji xie zi hang mei ni qin bi na li ya ta dong song jiao qie qie jiu ta de ya qin bi gi ci zhen lian yu zhong du la ta song bu di xerme pungzun guo gu qi da de jie jie le ju qie wu le si na tong mei tu gi xerme pungzun guo gu ni cun zi qie de ba ma se cha gi yong tu bu xin du zang ba nga zang ne ju de qie bi ne pin du sang bu tu gi zhi la ta ji ne xia gam de dong ya xerme pungzi zao wa ne le ju qie gu nyang bi ne su bu ji zhe li ya cun zi ne bu qie gu ba ta xia jia bu yin bi ne xia gam de dong yu yu ri yun jiu na gu gi la ཉེ ནས སྲ

kwa nga semi ri so pili tigaran denbi sari ki changar ki chuzi gyunten jendu sungzin tupi ti ri mangzam chunan yabundu la. Lakbar du gengwen ngune chubi na pili tigaran denbi sari mangzam chubi na shane di mangdu duwar pendo yubata shane nyuwi ne mipoba ngwengwa tupudu la. Tandoya tamata ara di jena gugdu la. Tokyo tinyi ki jik sherme ki pungzi ngwagwe ki nyinga tiwe yang chero chungdu la. Xie dan du, gui gyu che che ngan zu subyu ki xiane di ya pep che gu ge la. Da xiane se ya di sherme pungzi ri ya tsor gen di rwi hajan kengan che we pungzhub ki wang zubu xin du zamba. Gui gyu che bi na subyu din ki xiane di ya mangdu pi zi te gara changar pi ju zi zi tor dong tu gundu la. Di dan gi subyu ji zi di sung zin tu bche xa gya gu cha li ya nguan go tu gundu. Che zan ya sa gu rin nyung tar ya ga ma gya da ngab ju che che gyo bun zho yu che ya tan ya me na chu ye gyab ya. Ya me na gang gor shun pa so ki zhong dar tem nyi ni sun pa zha na gu ge la. Xin, gui ngay gub su, mianpa di na di kye chenpa rixia. Da cawe kumsi gyu ni, lik ju di yung mitu bata, ya mian na subyu ji zi di jik ce lin gye wi, mi zo gi, qi li mianpi gi, jie bo wala, xer mian pung zung go gu, ju tup na na ya bu tu, pe xa xa bi na, jimba nga yu gi, tong mian ne da tuan pa so yin bi na, mianpi zub chi wala, mian ju na gui bata, cawe kumsi da sung ji zi zi, ju tup na bi na, pian zi, ti wei yang ya bu tuan gu tu la. Siamli shuwa ge nangdun kaa nipati kare se na, da nga na zi subyu na liya, cha karbu cha bi dada kaa ngas che shuwa di yin. Da shung lam tendu langgor ta mi tso mangbu yubi na, dro yu kaak jin lam ka di nga sibu nandara. Nga na zi subyu na ngi cha di karbu cha bi na, cha yun gi nyu zi tedu chin chi. Lupung gi cha xe kong rung ta, tun nu zo ro cha kur yu ma tu para, cha da so lung gun bi ne dun ti zi yung sikri la. ji kare se na cha kabu cha bi gi gyu yin. Zhonggu suri cenri lopche kandru jigyo mengang gi semne cenga nipi bu nam menba liu fang gi. Cha karbu cha zui ti chu yi xi guru bie xia xie zhe xie nang wa di. Dang wai bu ji mang bu xiu rui chu po bu kan li chan bi na ti na lo gi xiu rungu ji mang du qin ba miya na nyung du qin bi na po bie nang gi xir gu gi kar zi di qiru qin ji cina jian dung yu zhu gu xi. Yomzen tidaan jawara, chakyun le chunbi na, chabu mabu yibgyur tanga rupdu, chalib chungu kachang mangdu zhoya. Tagnan si, chakyu chuyugi jigar ki rupzi cha xedi mangdu zhoya, chakzi chedron zhoya. Xin, lupi nangi, chu rupzi mindangwa zo chame, chadi kabu cha zhugo si. Da cha karbu cha bi na chakzi ki chaklib tanga chakrin, tana nyingda lebi chakzi ngagwa so, so le tupi, negyuri ni rupda zhimba yunggu yo si. Da nipati cha karpa cha bi dada ka nga siya di yin. Da mi maang chiwi nguni xie bi na gedi suburi ya dak zi tian ji chi bi li cha ki kar zi zhung toba yinba xie na sem zi qenpa qi gu tun min du la. Ka re si na ni suburi ya jik nyum ji ki nang gen di qenpa din du zang pa cha gyun kur yu gin gu nam ton nyum ji sung gyab tu gun tu. Tarmadan gen gun nying kam chak zi nian po bi mi zo gi cha kaburi ya tok sun qenpa qi gu xin. Lhaba du gun gi gu du chwe zi mawe ginbe chak zi kumbo tan tie kari ya cha kabu cha bi na nying dan lebi gi kurbu ngun se tue bu jirun zhu ya tan nying zin gagbo tan le zin gagbi nying ge yang titan dun ji qirun zhung du la. Rikji kye jen gi subu ne dada ka nga tun bi ci cha kabu yin bi chen gu xin du. Da jik shogay ya lan du zanpang guyu koya. Shogay lan du ngu wu jixin guyu koya tan rikbu nyabu nyobu yinbi na jik cha kabu yinbi dara xala. Ni ne, ni jo gyab lawa. Da kala sebe ji ni jo kya di yung kyab ki nang zu xi yin. Cha kabu yinba miya na lebe ki chak zi sikyur ki miso liya chanbi na netan di ngar le maang xin ngu se tuyabu ya xila. Sum ne, bimu kong ne tuyabu gub chan guo dam yung ya. Cha ki karze toi mi tso le chunbi na bimu gu gu xie xie jik lang dupi gup su chan guo dangbi ki nang cu ji yung gu yore la. Te yang jik xia gyakbi mi le nang cu ti jung se ngun se tui bui ba tang te tang chak je u khe wala supi nang cu yore la. Xien tang dong gui yu che bi che li ya jik chodo di mu bu rin yu ya. Ke si ya chodo di mu bu rin yu wa ma se gui yu tok zam che ma ta lam sen u khe wa tini gyunpa li ya jik su gu kam li ya jik so lung min dang wa tang cha ki kar ze jung toi ngun zu xin bi

tudodo mengal chinji jingying kam chakze ne tamya na lone yumeliya dakje na kugila. Jogdo luburtu mi rebrib chiya. Cha karbo yinbi gopso luburtu mi rebribin yuwaamya na ming duyundu nag yoyom ki chorna tinja yungozhi. Da yini kyugzam songwe chila kali kali larsu tubu yoshila. Da cha karbo di nguyongo chibi tapsi nga. Da yundi nga nazi cowe chulia siyamse gi chawan di da yabu zhubi na cha karbo nguyongo ta cha larun zhuyala piandong du xie xua di yin. Ji ni tuto du chukasab na gugila chutunya di mindang wa ta ingwe na tunya maang chabi na subuyu gi xa gamche ane cha ki karze ton zhuya ta ya ge tuil nang zui di hajang gi ngwe se tuyabu yorjila. Che za tuto du suburia chukasab na di kechenpuri. Da xio ge ya lang chabi chi ta ya me na du du sum gi kong gi da chuzu ji. Ya ma nye gong gi chuzu ji ji gi tun zam zosoro jik chugui chun zam jik hao shi ni gi zam den zhe chue bi na cha larun zhuya li ya pendo do la. Nibdi tama dan chanra jie na gu gi la. Da tama zhe gi tuk si ngwe bu chak zi na ngwe gi chile li ya dor gyun tip chi cha lip chung gi ka zhang maang du zhuya ta. Chabu marbu nyamkui dun zhun gyok si zhug du la. Changra mangbu dung bi na nying dan lebi chak zil jik cha dan sunlu mindang we neda yung gu du la. Nyi ni kala li ya tang du na gu gi. Da jik sok jai gi nang zhu ta ya me na ngar se mangbu chun nang gyu min du yak shi chung bi na du du sum na jik shek zi nyung zam ta. Zing shib dip zhi gin zhu ri. Ngo zai ta xing do so mang zam chue bi na subur ya sa ji gi cin nang zhu tu batin zhe zhi xe la. Nyi ni gui gyu luk tu na gu gi la. Da cha karbu yinbi mi gui gyu mangzam chi guba ma zi subu yu jizhe liya todam yabu chungbi na cha kur gyu chiya la gundi tibia ta ci gi ri jizhab chiya yar dhugila nga ne sem gi nuishu di chungdu da gugila da cha karbu chiab di ngang sab ta sem zhe nuishu chi wa ya me na gyundu chen yong dong ya ta ni yabu mi ku ba jie tan zhawa tam sab yu bie sem shi lu du pab jie yin e tida si tab na di ti wei yang kye chen bari xia la Sengligi, ting di zhung ya long ching nyin ching jikib li gong, pyo ga long ching ki, chwe ting tang di dan xibi li zan bi zam ta xe ngin, xiam la mu tu nin di ga long ching li gong ki chi di li zan xian da ka nam san rong na.